wa se ho go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se, ba do yon nui, ba tun, ba do ren huwe.

0: vita Jorge. Oye, me do mochi. Buenas tardes, mi ba, mina do se kwe mi tan. Mi to kwe no kuro kwe mi tan le pi. Mi me yeko fon. Boko ta kudan weke ten to kwa tan le yo. Mi do kwe tan do no kuro kwe mi tan le pi we. Kwa kuto to mi de ya. Mina to kwe no akin kolo. Si se do. Yo vo to me tan. Do to ta le kwe yo vo to me tan. Mi nan tok gwenon souraju. Kwa don hen ton bi se sekman. Mi ka an lo roume an. Mi sme an mi tok gweni kofi an do Norvej. E nan bakan kakaba e nan kwe a. E nan ajen nou kwe lopo. Mi tok gwenon we. Mi man me ekolo yo voto mi an bi lo wono do to mi teme teme le yo. Mi man an lakula a. Mi man me edo vesa yo. Mi man ze seto a. Mi to gwe ni ze se do do nan pou mi, wè wè wè wè nan do to mi. Bo nan lèk pou nan mi ze se do, bo mi lè to gwe ton ni ze se do. Mi wè yon to e lè lè to mi, me keke nan pou mi. A wè ni wè a, Abidjan wè a, o to Niger wè a, Burkina wè a. Yo kaka je kowet do ene lè pi yo, yon nan pou mi ze se do. Lò wè nan do kou se do mi, mi to gwe ton nan. Loko lopo mi ton ledo a yon, ko homba fo mi ton ko kobo mi de mi ko sekule de kan. Mi ka sekule de kan, ma wajalan nan men vo ha. Ewe nan mi ron ron, ewe nan mi jero che. Bo mi do lopo mi ton siwe. Hon, nouwe, mi kwe wubu nan do ni zan zan de wan yon kuje mi nan toni. Do dagwe ye wan mi le, bi se se tame. Dagwe wan mi lo zan, mi kaka ba yon homba fo mi ton ko kobo mi wa kaka zan me yon. Mi do nan to kouton ni pou kanan zekeze mi an bita lo ton mi mlan blok pou ndo mi chere li. Bo nan dok pou ndo choro ton ni yu wa. E nan koto choro mi kbe to le ton jiwe ya. E yo, choro ma ho ton jiwe nan koto. E do debu chino mi ya hon. E yin do mi chere le sede, sede wa edo akon mi ton ta hon. A lo kule kon debe mi de, a lo ouve debe mi de hon. Mi de u chiri de. Bo so bi so kule ma ho. Bodo e kuna kbo dwe mi ton ji yo de, ma wo ton ji jen an poto. Bo mi to kbe ton ni da ho. Bo kale do kbe tonon, me do kwe kwe kwe nduwe ikbe lewe. Jan nan FC, lewe do kwe duwe ikbe bo mi to kwe kunu ye. Bo kana an dose do, eno te kumpo ton to, do mi chilele akun kwe kwa jen an do. Do fofo etan, e yi matin to we nasa do ten ton kuto kuto ton me ikbe yo. Mi lè do alò do a kontinu yè. O do choro ma wotan e. O mi nè yik po do alò wikman. Bran lèk pa ma wote chi. Do nou e wà nou mi lè yò. E fon e nan wotan do e tegwe. Bo nou choro tan ni yi wà. Lò mi mè wè wè do kò sa. Lò bo nan monten bran so. Kho do a konu mi lè. Mi konon bak me yi.
1: Mi to gbe nu toro mi tole kaka mi ma fon dagbe a mi to gbe nu do poropo me bi sese ton do fie mi le san santin boko ro toro ko nu keten to patan e mi to gbe nu mi me e do wo gbe ko mi ton du e mi me do asan e gbe ton flin do alo pade jile yo mi to gbe nu mi kaka bro mi o le bo se bo to san santin ton kon
0: mi se bo to kon ho ma ko don mi a e ma se ran e
1: si ran

0: kuno tiyan lopè ton diwe. E ni tokpè nou akou nan. Pou nou eni tou nou. Nou e wang kakabo kwe lopè pe yo. E nou tokpè nou akou nan. E maka an, ou an jevi femini nou. Ou dagwe atan mi tole. E ma an vi femini nou. Me lo alo alo eto lo tele. Me alo eto lo nouvo le. E lo nouvo tegbe. A ouwe a. E toko. Ni ma e ma do di yo. Ni ma nyombo minize wadwe de sou moun dagbe. E ba n dagbe. A fon dagbe. Mwen na wadagbe nou ya zome kale da bedi. A zome jabe kae le. Biki le. Gom le. Non vise le. A di yo tokpa wè ya. Mize wè. O. Kendo nou wè ya. E kon de bayo sin kudo mize wè. A papa segbe ya. Ni kwa mkomi yi sa tasi sin kudo mize wè. Tò ti yo vi. Non ti yo vi le. Vye lou vèk bèmè ton mè lè. Mou ka babre ya zò mè lè. Pèlè pèlè yi kon. E nan wada gwenou yi ta gouti gà. Nindò e mè kredi yi ta wè yo.
1: E yon a jino. E na chen mi disu titi ngbe ton. Toro mi ton. Ndok bè mi disu. E so toro jelo do tu mi keka wa gà lò mè yi. Tabi da kwa kempo da gouti gà. Kami diyan o fi bo yi na jino bo. Nou plon mè yi kome ton yi so kule ro pro po mi ton siya. Disu se mi tada.